0: 때 느려해. 기도마다 모효해. 고 도나 마히게 에카웨바이 에카웨바이타 에바이타 헤레오 에코레로 코라노 헤리테키테 아티쿠바바 헤레오 모케 모케 헤레오 마테탕타 마 하이파카 마라마 하이파카 하이파가츠 아 이테 마마 이테 파울리 이테 하리 이테 하라네 요테탕타 아 마나 노 에프카탕이 이토나 도나 쿠와바 이토나 누르후키 I ahu mai te āhua o te tāngana i e te ki mai e tei nā te mea herite ki te prau tōna āhua ko e tei o nā nuru i hangai mai te niho o te prau mā te prau nō reira a kine pea ki tō mātou moho i nā rā mua nā niho nā te mea, nā te niho o te prawa i orite te āhua ki te prawa. I hangaia hoki he mai te rākau, he pai te whakatangi mai te rākau.
1: He ha te rākau hanga mai te...
0: Ko te pūriri, te pūriri, tēnei. Ko te nuingo nā nuru, whakatangihia mai te ihu. Mai te ihu. E kore tāe e te whakatangi tēnei mā te ihu. I tēnei wā.
1: Ai te purutiti tōi.
0: Engari he kōrero anō mō tērā. I haru mei nā Pākehā ki konei. I rongo rātou he tāonga tēnei whakatangi. I ki mei rātou mā te waha anake. Ki mai rātou mā te waha anake, nā te mea, uhara mātou mō, tino mō hiahi ki mai rātou mā te waha anake. Akene pia nā te mea, kore tā e rātou huki te whakatangi mā te ihu, i whakaaro rātou pia, e kore kaore a mātou tīpuna, i whakatangi mā te ihu. Engari ka tīkina te tāonga nei, te nuru, ki te taitokerau. I roto o te taitokerau he whānau, he Murray's, nā Murray's o kuna. I mahi a Richard i tāna mahi. Me te kōrero, me tāna kōrero, kaore mā te waha anake, i whakatangi hia tēnei tāonga. Engari i te mutunga mai atu, i mutu mai tāna kōrero, i haere tētai wa te whānau ki ai, me te kōrero o e hoa. Ko tō mātou whānau, e mohana mātou, i mōhio rātou. He nui nā rangatira i tō mātou whānau, mōhio ki te whakatangi mā te ihu.